yami silimile umoya wami uyohlukumisa impilo yami similike wena uthe uzongithanda kodwa uhlala ngami ngilahle kugcinile bangifona ngizibeke kala ngize ngizumeke